Gatut kaca parantos ayat di satengahing alas pringgan di ngacala nyata bani maehan ipati lodra pahati anu sasatna bani mali kemang cangkuh piyeku suma.

itu Shanti Negara Tumapala. Raden Patih ingkang sawengku melayang anyap sang di Megamalang deuninga ayanunali tiri sapungkur.